0: Daksang isarangi tatpanang shindigrim sanatsats nga si Akashwani leni shunjiktang nga to kuchu zo trikya chaduk. Kasata Akashwani Dilli ne samachar prabhat tang morning news sanatsat.
1: Akashwani se samachar prabhat ke saath, main Munish Sharma.

0: samar gale de fyang nga ta la daksa samzo nga ta la ji samat na surrender chonani ma mumbari gi nok samche rak
1: ni am po le ten nga ta la daks pa gun ten tang po hala la ju das la ten kan nok za chi credibility ji got kya ma hala le tyo yang mana to cha cha zi no pale mi ka mi chik ni shi gi zok shi za na ten la daks pa chang ma la la ten zun zok shi ta ste ko ni
0: ba chen men nang chi cha che se no pa ya chan le ki nga ta example ji cha che se nok la daks na ki stos khoni ma izat chi surrender chos to khoni khorang undun la yong se zer to ma ja yo spaman ngai kan khena dik zena tsam shi gi shkit po sperajik mano
1: kasa le ona le tanga ta sa chi tsos pela mi ka yo ma le nga ta pene chik thop nang chi ton shi chi thop nang te nga ta honesty wo sta ni no te na tsog da ne ne i tsog se yuni na zat na de ne yang ma tang la ras pa mun spe zang po chik mi spe zang po chik gus che se nga ta rewa tang nyam po te nga ta i digrim po juk din te me mi ri le te zap thung tang spus ke las ko pour le chemin juste non irais tenenga gaga jungi chorni pardon mantil kalyan anna yojana tang pardon manti ujwala yojana kaunyal ba changuni fia don tang nang garjis kolche se fia lpg ngadarin met pasal niot tes kolajib sal tangya pomolaza nirayan lanchik thugje che jule mem
0: ya jule
2: da sangjara spotlight digrim sanazats ngaje akashwani lene jenjik tan pito chutot rnganang skarma sumchi sobji chadu kasata film lyrics sanazat inawas kunla aatme khilona hai film lu alka yagnik ne sanazat lursomkan samidang luyanstikkan nadim shavan

0: kasa tene daksa chewang rigzin sal kane luang san chuks tais tingna tene skuja biscuit chunjum tene khong tok na chuks nok tene khong tang yam po tiwatelani dirim ji ut nok teo sanchez la phulin jule gamyul pe kallon dirim sankalang ge sangma la ju jus te tene diring degree me na tene ngaji ka tene skunun bajiskyo jus tyot tene khong skuja tene biscuit chunjum tok na chuks nok tene changme sang gumata ngerang a degree me na gasu jun jule
1: jule no ne
0: kasa le tene ngerang e chaklas tene chi tok ge jada yot te bi ngoto chi ki juna le
1: tene jingbat pe la sangchat le tene chotmang chue tene balang walang chot na no le
0: kasa tene ta jingbat e chirka u tene chi chi nga ta laglen jada no le
1: jingbat na goma nga ta ta lut wut pings pa le tene lut mji ka tang ses le tene jing chu ches le tene jing gun lor sel de mo chu se tene nga ta e zuk chu ches le jing tap ches le kasa no no le tene yang jing na zuk champa pa na tu se met kan chu se tene tena jing gun son on tang sel de mo chu se nga ta tap ches
0: asa tene jingbat e las bina chi chi ri nga ta tene laglen jada no le
1: Tangaje tru nas tabelle, shanma tabelle, tene nyungskar tabelle, tene yang susi yang repangispa ngata achi zonole, dao tabelle, kasa nonole.
0: Kasa. Tangata do tabado, yangata nas indo, yashadma indo, te changma, tene lolo posden zati ngata tabano, ya tena chikpi ka ngata laglen zata nonole.
1: Spon tabna tik charuk nonole. Kasale paria tejing ba chotma tamna chotma alu tamna yang stingma jing tamna yang nyungkar tamna nyungkar tapkani jae ka yang jing tamna tiwa ma gela charukle
0: kasa jing ba ti sirkau tene goma ngata ngeje ngata tokuna guzuk skyo zane yang ata yule tim ji gyordo ba uni ju gazuk ri ngata tene tax temdel jing yang po ngata guzuk skyo dano ngan tu sa kurang ngata tax temdel mangpo ji duk ta ti changma daksa lus ti yotte no te be ngata nyamcha san skyo teno le
1: daksa yod no no le te ta saka wa ka chyo se tene testing na ngata tene jing wing lok jes te changma yod le
0: kasa
1: kasa le tene yang aje tene chu un tang zanang chu ti ryong jin le chir chir la mane yang te yang Sangme kerche malle tsirtsila, yule go na jugal tsirtsila kerchenle.
0: Kasa. Nyerang e tene ngata jingba te chaklas tene ngata natsokli ngata laglen zadar kwaonglo ju. Ta ngata dembe ngata keta.

0: tastarga zirches, tene pating zirches, ta chari, tene angur, te sok sangma minti dukle. To ma tiktak bing minti mane te ta chokane, ta rangbos cho senang izuk churukle, tsonga kiduk nono tomenale, kasale. Tene gulchang lak suksang tiktak yong dukale, tene daksa dungma tsongches, ta talu alu sangmikana yongo tiktak yong dukle.
1: Kasale.
0: Tene mane shingang ata aramse mane izuk yong dukle. Shingang ata pushiang yong seno.
1: Juli kushi tope ka ngata laglen zazana, butsik ngata miyong chesipia, yangata nganla yangata zhungi chokna, hago yindu, yangata te chokun ngata zatukpong leju. Yang miksali ngata nangstari ngata chiji ngata zatukle.
0: Ngata ote zuk changma, juli kushi bakpo lakmo chose por gosduk nono le, tene teka tene butsik kutsi yang zasyo amyog le, tene tek changma chose por na tik charog le.
1: Kasa. Tene nyerangata jingbat paji jukste in pechani ta jingbat paji ga jungi chokna kazu ngata program de ngata nyeranga thop du gong ju
0: ta jungi chokna ngata campus gun subsidy yangte son gun take subsidy chokla yang pedin la thop du payale tene yangte de last choche se ta kem zera cho ta yangte salan puche so sangma jabi pedin chokria thop du nonale
1: Kasa. Nyampu ngata jingbat pajik ngata shesgya chanji ngata yurche sepia yungi chokna ya ngata bariga jongdari ya ngata salduk ponglechu ngata satsunmi tokpika yindu ya ngata jingi tokpika yindu chijigin na tene tontok gyala jing ngata yongche sepia tene yungi chokna jongdari ya ngata mimang sangmala saldukpa tene nyerang jongdari ya ngata tushe sek kapjik ziksale
0: Kasale ngaja tapik tapik rig I gupuk stongori ngaja skorari ngandie kirchesinle.
1: Kasa.
0: Emane ngaja tapik bari bari tangse yang shangna rereri tsogri ni ozuge kedugle. Tene izuge hole tap go sonok tene izuk jose izuk jogo sonok zenyan tapik hagori ang sal dugle konya na ngaja gupuk tsogri tene ufshi farm tsogri kerde ngaja saspo izu tango sonok ozuk muldugle.
1: Kasa. Tene dembe ngata jingbat pajik chaklas zate tingna tewe ka ngata yongo gyala spilche sipia tustang tunte ngata khaspa mangpe ngata hago salte tewe ka ngata laklena kyokna tantana ngata jingbat ena chikala sikyot na tewe metgan sikyot te ngata lakpena tontok gyala jia ngata minche siskap sikyot ten rong leju ta tingjuk pika tene ngerang chi mo le rong leju ta e jingbat po ngata jente zatna tewe ka ngata yongo spilche sang nyampo tene mimang changmang tene jingbat ila sik zatna tene semba yang Yangmo tangyampo, skitpo tangyampo ngata puche sang ngata mitse yotenuk skitpo sang ngyeranangi tene jingbate chaklas na jente ngata chaklas zatkan jikin pichani tene itsangmi ka ngata nangstak zate tene tuzgyuntu ngata jingbate na jente jukushispo kazukshik zikdukle.
0: Kasa nono le tene oto mane gyalay nono le ngatok pitok kun ngata pat khushar chose ngata jingbate las kuncho na Tene nimeski la kotsapik reshcho na, tene ranga yongo anga yongsle, tene ngata tema anga budle, ranga zukspe piyang tikson ten tiktuk nono le, kasale.
1: Kasale tene diri ngata le lungting kange tene gamyul pe kalu nidirimi na, skujab deskit chonzum tene kong tok na zukseno, tene kong dirim na thuste, tene kongra nange chakla se tokpe ka ngon chuga zat, tene nyerang dirimi na thushes pola nga chokne thukji che jule.
0: Jule nono le ngira thukji chile.
1: Kasa tene daksa tiwatila nidirim buang san chuks, inna wotak nyampu diri nge gamyul pe kalu ni, dirimi thushes pong sarduk nga gongspa sala zat jule.